anantemola moniwa nki bona papa anantemola moniwa nki bona le khale ya huye.

0: khora ala mane ba tere ehe na malavo
1: mare mutepo hapa liwo dilo ene vale ko mo possible wi le himu yete ko mo possible wi wili a hi yere ni mara mo hapa liwo anyo ware o hi yeriwa

Nekiriyo me tonki nova mpenye ye yondo yo tenkiri hawe gno puela kineka kirathi muri mone va variavale o puela do tene ni play mona kola thwe ya hala ane ni bona hiha athwe mwana wa rumba nanka athwe karna pape karna minye mumurwa mwana wo nantura riva mesa koma thwe ye I alopana dubula kana levelela keke wokota vo na pheli ngwa ho ndo ga nyane mte ko ha vera di Mozambique wo selo yola o hanle pa hero ro thavela na thuo thane nyano munthandre ndomela ka wina riva moza na ve mun halawe mu hanam chere kamte ko ha vera di Mozambique nere telo ya e chuabo ne mu chuabo ane arwe akratele marel halam pama mohanam chere kamte ko hane chuabo marini julu poso mohania bilu ne woni sesa

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Kamuzioni Zambezia tano kura na fungu lazidu nana nwe jibo mbaka mudhi wa zupata za Zambezia na lizu na echo nyomotene muna iyo na pika mizuru maanyo msakula wila mvurona mbasa ba alizu ni chamo mbezi wa tika chiposi nodema kapa nangala badi wa zungalo asundiwa ngaba dina karama troda maringwechu yo ni venya nduku nulaba ni tida mikumuza RM Zambezia ngani uzumbu ya ngani che na lingwechu ngwechu lima wane nuluke kamuza anozira Maito, si mfanya wila ziwe makamaka elabo esogore. Mwana makonde wiba karo jilina, zonye ntonya mirdi mitra mitala makumarana mitra miraru. Bon dia, Zambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Malaboni meli amwebuna otubru, Rádio Moçambique tabelo da kama kumatano na yaka moda. Baoite wanga mpro mabasa na akora di Moçambique tama luga na abrevina akoslepre ya mabasa ba ya nyumba ya pepe kuno ho Zambezia. Belton Kasimu kwa geti na minisipaturu na alugreza makani na makani aba yi ndogo idea labo ndabuno.
2: Radio Moçambique maleji elu motene. Nilimu dimani ya mabasa a makani mpuno mradio ni. Nga mwuzi wale nyu, sumane jino sumane ndi mwavaditi, entabela Radio Moçambique wa kwa ni ya juaka makumatanu na ya kamoda. Mweni makani atadeli undabuno, chawi niziwe mikale lo dhili radio, niziwe mikale lo dhali radio. Nona nikana mwobi uli na iyo, yene kae mledo mwanamurala, nigentagethe iyo lobo liwa uvina na awene. Mweni, nunanga mulogenza na nyu sabwa njamfuna wiwe ni lizune nyu
3: ya chibarene nokalanga dinaru mchatu majba makalelo wakala mwari mwatu kala onkala na wene no picha maligelo ayipe na ni wa mdidubuno mio di mendi salvadore da alge na malaba wa mabasa ologa mradi msambiki ne bari kuchiwa sabwa yogoma mudidaga waganyo ni dai ana mauna volo ilemo a idoni fanya wi nafna muntagi dali nyuo wi none diretu dili

0: varivaiwa masiku mararu vakilati vatakuluka malaule mie vadhoa varilati varisasaina lilovolaka vatakulu varidhoa varivipeleka lovoloa
1: vamvava mtamaka mmaleo yakangasipeno
0: nkono ndi mala mdhaka tanamudha
1: tanamudha mulo kumbila wela mie dhaene maskini dimalo soria
0: kualu kumbila dileke kokalango kuli wawangani wa malamulo ndigele da ipu juana sabwa lamulo na kodo nal na dhaka bili ngafuna adhoe mpaka dhaka taru mwenye makalilo adhile ukala na enjene aikwara nyate dhaka kumi aikwara nya miedi malemu tana mwada lamulo nti kansori weche mwenye lobudua ya we weo kabudua kaya miyo kumbile
1: ntambilo nenyu vale nyu kodo ni na abudu radhi msambiki obe mulo kuchiwa okulu radhi msambiki belua odu dhaeno ulu kodo ni
0: ugadho kodo ni mpu mduni kamnale loboina we teni we mkala wa mkodo ni yatambila miyo uku ganyo no radhi msambiki ditiwa badho tambila zintambilu wa mkodo ni abala andro maya miyo divolo ilenao chiku ni mazana meli sata mbileni Say century mitikaish. Vamwerni.
1: Yana kwana.
0: Jali intambilo na mwana. Ejile kayelu wa kwana. Jali kubiri ya hava yuenyu.
1: Maski na gui.
0: Kanana marimi na gua. Ejile kiana mpimo. Kala olimuari mamuthi zeno obule. Mpaka waka na lakabili. We ontambile juweni. Chiku ni mazana meli. Chiku ni mazana meli. Teve no. Oga kwana laka sile bili. Panlupe liwe otambila machiku mazana. Machiku matana mwana. Masake na bali, ova nene zimvira
1: mwani. Kadhinzuwea. Vamale unyo uyela. Mulodha wa mwila miye tode uyelo kodoni. Mburago ubule wabudu ile mingani mdivaye. Obe mloko sa oleo ikuwa vatato inga mwalo gilinyo. Mburo mwina bufugule luwe wila na vedana maruga. Angana nyonga mwali chenjewa na radhi wila. Miye digela. Peno da kumbile wili. Nova iwa. Obe dijedhe le ufugule we mburo mwina. Wila divulane le divuloe. Mkosilila.
0: Ogavuluaga mkodoni, apa vaganyo ni vanlabiwe, nzina nao nino kuneliwa. Ovoloa. Ogadhoola bokule imala, onova iwa jangala wenu wale nilwa, ni mutudu imala mabasae, adheli ya kodo. Venevo, oyo uyelela jangala ntu dhoava, edha andimua apa vahala bagiwe. Ano kunula nzina nao, bayo no laba.
1: Uyelelo laba. Nuna, iyo anami wa radhi msambiki inga mniwele nyuma kani babe nani una mkwi waali muradhi msambiki uvano ovuma mbweni inga li matangani kiafwanye la iyo tabanoka soa obaweni aali mwene mwa aali anamurala anisuzie mikale lodhoweda iyo vina ninga azumbwe aswa ontida miko mbwesi lali madhani mwenye nuna nufedhela ni huna nziwe zelu denyu Mika luganithi wadhi ninyo weda muradhi msambiki mpaka wakwani ya yuaka makumararu na tanu. Sema kani, bambudua bambudua mvuma, mpaka uvano, iyo baniga ubuwela ni viyo wila ntape zelu denyo. Chini mfanye loko sa mzombo iti mzombo mvoloa.
0: Vaganyo ni jiganyo. Uvankala atu, enofu wanyela mutu. Njia murimawi adhoevo peno mkueleli wavo. Avisi sayele omutu wa ekalelo ya hapa leva. Vakalanga vaganyoni, vanukala dila. Hapa no, vankali walai. Hapa no, kavanda mtu nikabura. Hapa no, kavanda mtu nikamizeti. Hapa, kavanda mtu nichapewa. Hapa, kavanda mtu sechapewa. The tethene, atu anokueleliwa. Aliash, anuadeliwa. Olo mvolo wa, umpikile la osoria. We okale deretu na mburo ya obe na atuya. Osoria jilo boyoroma. Onakose ejile inkoko mezi wavo. Nita jijuene ni mtida mtu. Agadho uiwina avi. Odi ya kanimdawele. Na aganua jangala na elua masiku ya mala. Baita mbwa na. Kadhoa kaniwanle. Obuduwa dretu. Ovano oga kungavu ikalelo. Enoniwe eji. Mio podu kosa. Kailo buene mio no kosa. Bi ilijilele buwevo, paveno vandaga mtu kana zeze, omtakalela. Davono aga kweluwa nilu ambwana, esi kathinyale. Zino ninyo onga hapa vavali. Wini na wani na wayo, kasuse.

0: we na mfuno kutuwa kala nelovo za.
1: Nyo vina mwabwana.
0: Murimaga dama lovibwa niya.
1: Mm.
0: Digangana mpule hasu gwalimo za balani no ziki. Mie dana sexta klasi. Impule mwakala atu aeda desima klasi kintu anu.
1: Mm-hmm.
0: E na kwartu anu. Ambe daganyo. Anazuguwa mlatuwa kafiri digawangana. Mie diinda no utemba huku no yu. Onkibanu mjeba vene vano kalabo mtu o ila novula na nazuko ena baiten. Agora, bipaduelo bo. Enlo gami ya ila kukalova nene.
1: Mm.
0: Pena digelo kwa pena ka kusie la vipeno.
1: Mm.
0: Uzivelua. Muzugule ya oko selo bo. Makuelo ya.
1: Mm.
0: Oikurubari ya. Oko sa kartesli wangana wangana. Dabunomu za kenye mendi Salvador.
1: Mm. Nga ilo boyo
0: si.
1: Epaduile ya bure valiti
0: Nga mulado
1: mm.
0: Depozo dile la mulado wakala ilo boyo apaduile gomanga Atu bavoloa mkadea
1: mm-hmm.
0: Ya aliki porova ya alfabetiza sao Enta miyo afuna kali nyongi le minili Hei padide ilo biro kuno voloa mkadea
1: Mkala
0: Mendi Salvador bani Mie dilikarte na meli kwaze A 3 metres
1: mm.
0: No mangana kanakula ni musolo ni magatsitsu ene la lofugelwa mendi Salvador kenye neno mangana ni glat
1: ngafuna lokelo boye
0: ni maloko sa contada gadete ni mi ah no venya da wene mio venya mtu ya finalo alba kukuvi
1: wako do akula
0: omkuela mwina maguga to megrish odum kagodu falisteri
1: yep
0: wali chef de redaction msor provincial onias Bye. Unangana. Metene, dilega apure, apure. Andana mtemba, muka kwa wadha nukurongoza.
1: Uhum.
0: Mie dadi nukuno. Epa, estis, somenti estis. Eki pasarao.
1: He?
0: Belton, sala de aula o escola Amilcar Cabral, onkibani.
1: Obera.
0: Obera. Bie, vamsodaka kwa kwa nimo. Mie dana wangana hatu haba libadigasi li ila anu. Mkoselu wani juwene msoraka jaku kadavo do virane.
1: Ozivelu wavuko.
0: Ozivelu wani ningontija msala makana hako anamu. Nikala apurun. Haya kadhauno ni. Nifunan loge makani vangono vio. Nivaye prove jina. Mbani lobudua. Odo okule. Mkosa entrevista. Mbani.
1: Mm.
0: Logana hiyo ha. Mna tamele ganyo ina nguwa hapa. Dinyuene yemfune mkosa kanili. Hatu nafuna mazana meli. Mkwela mkaga odha makani ya kakene. Umala. Nyo nilodhwa. Bye. Nipuri wa nofolwa. Mdo ilie ma ngo malogeli yao ila digadho. Oma putu no mandari mazinenyo. Adhebu akosi. Mdhemu romo laba.
1: Hmm.
0: Una mandari wa yon loromo laba.
1: Kamwana ejile yoromo suzi wa famali nyo opuri wa. Yo ila to munro madhai. Nyo kamwana kamunalaba kafugo.
0: Mm-hmm.
1: Esi dhintidwa dhai. Tida dhai. Mosuzi wa paromine nyo laba.
0: Mudi dubule kanikale nga mudi deno bule daileno wila bosuzi wale
1: Ngelo
0: lako Lodo kala nakui wambale ala bini wale kutuwa dae chibarene masuzo
1: mm.
0: Pronto, loro mawebia mabasa ya Majima ganyo jia dokumentalista Dileke kadima lemo mweri Lomu darwa logo para coordinador di misonji Venevo pakune lemina teo odo kala lokutor jornalista
1: Iyo Ntamagi la gusuguru wa makana bayo. Labo nti na malabo menda mweri wa utuburo. Maso mendi Salvador. Na fiaga masakabo. Penu matabela dhave. Penu diyo chinjile uva nene matabelo ya kaya kakene. Penu matabela dhave.
0: Doni inga kari chinja ilechi.
1: Mm.
0: Mudhi di onokane kaleluya. Iyo nangu maniwa. Nankana. Matuguma ni mwene mwale, nofia sekune unti.
1: Uh-huh.
0: Makose ni hivi, andi mwene ubamalota dalela, ni vire ni mpu, nikose ni mabasa aba, na alboni wa, mabasa aba mpuno mwe umari, abale nantadeluwa, banedia. Gamala, nanka na ugumana, waja. Oja, ocheta, o beira nakana kulubi ya chembelu wa senya ora, mm. o pontajea. Ejwani ya gumanichi, para

0: kusa festa ya siku ni una radio. Hapa linelo sela. Nongwa, noja, nojeta. Na hali siku notaba. Mutu ni mwadhiye, ni mwadhiye, ni mwadhiye, ni mwadhiye. Olo nile zela. Karo, utebua. Kazwana mamtie. Mamtie, mkweo nile zela. Anodhuwa. Asimeju. Ega fiyokulo magomezo. Etene vina ntukulu wanakaro. Otiwa mawa ni mawa. Bye. Siku ni vira. Jako simu.
1: Movano. Peno. Vamali nyo ovuma. Unukana mwithi wa mvura na radio. Ah, ngamio. Koelua rapa sudu ndoga hapa kwa alogile dhai. Ega akala. Obe, akane nuna mwinyo yela. Azumbu waba uvane ni nata. Na iyo kani fila. Nga ya ufuna nga wawe tamaro yela mbwana. Ya mfanyela nyo uvira mpu dhai.
0: Mwithi dhubo enukalao. Onofia. Mbwanye nozi wa ya wila. Dhilobo akala ilobo enkana guru. Nsaka. Iyo ni tene. Nlemezeni. Obe novege ni nsaka. Oga kala mima, oda unuaga, omzombwe, odo kala mdimua, oromo volua ulu valani, vetede neso, mutio nukana vikale loda. Eji nkali ya mdimua vatakulu vae, kankala ngegile ali ya mzombwe, obe ali ya mima. Na nrumela gavene voo, ejo, apa kuilua dhai, ega ikala. Elogelo, elogelo, kintia necha. Akala kala bakala na ninge loti yana vangono wii ejo ene mwa awansaka.
1: Kinjia awansaka.
0: Kinyonga mwa awansaka.
1: Mwaro mwako fiedhi wa na aname wabale azvilu chana mabasa enyu vanene valinyu vatakulu. Auzi wani. Ya, uduka ya so mendi. Bakalango mwoni penu ya, ngamie dafu na dimuziwe duzi wana pa dhaene. Bazi vile wadidi waro mkuu ufie thani mtu dhawani.
0: Chibare ni noguma na gana. Noguma na gana. Atu ate mumviremi. Mui nono dinona. Mendi Salvador dule. Mendi Salvador. Si. Amala odada mela. Odada mela.
1: Ewe lizunye ni. Ngafuna.
0: Keze. Iye ni kanini mdoro melichamkaya. Nkalanga mendi Salvador du. Elobu enruma mradio ni kaya mtu okala onimedonga iyo. Amala adada mele. Ondo moligela. Bondia, Mendi Salvador. Mio bondia. Magumin. Ndika diye nenga. Ja, ono dira ura.
1: Nde, lizuna atintene.
0: Iye, dudene. Alifesi venu vale nukala mazima ngono vini no aritha. Ndimuwa kela nukule mwako sinimia iye. Nyo mwelu dipuja. Mie lukule diifu gela mkambili nyanolo game ka nyo kuno mnongo akachaso di nyo mno cheta. Agora mie di ncheta ura gani. Afuna mdo onyo meno makete kuno utakulu.
1: Nona iyo ntamagila kukumunu wa makani aba eo. Peno dilogo wizo maria di mfuna nyo ntietha. Iyo azombo ntida mikombo esi. Balabu wabu dinoza msoro nmoni. Nga ande muhabale. Zelu isiri dhati ya nimpule mradioni. Adha na uvi. Akana buku vansuzi wani. Baobula mbuno mradio ni wila bala alimata kulu avuruwane aga faraji kala dila ya deretu.
0: Zeluda sisuwene voruma nukana oreme zawi na kalanga yu anamaluga elo gelo kaya yaga lo suza ikavon suza de tede ni dima kwa nila mutuno kwa baga suza vi podu uluvala mnu uluvala lila kachiku i likala wadhi inadhi inonie venevo enofanyelo kuru muela. Wilela, opure chesile da dinloga anyali belo gelo ya. Sabu anyali belo gelo, baba anu vruwana. Nonaka ziveluwa, sabu anu iwa, onoluga ngaweni. Nweni vale, nama luga, onozuzu mela. Okala mlogiwa diretu. Avruwana ganyaya, agadho ampule onoluga, vanedi onozuzu mela. Ninga mabasa, nama luga wa mradio ni, nika langa mtu o ikana muidani. Nga kuda nchiba ni kandizi vilicha. Nga kuda. Omaro na atu etene. Jijile nkala mtu nesha. Nga. Nda. Dhilogi yenga welu donanga. Waloga ya nchiba ni. Iene. Abala nkali ina ikali lwa wajijue ni ntagi ye. Ogado tagi ya nge juwe ni nkali kinyo. Nga welu dona. Weka ilo wajijue ni yeno nona.
1: Awe na nukwela wila odia na maluga yodu kankala murdani. Unkala wenu yeah. Uradio ni vibaye.
0: Unkala mziwa.

0: election winning, bro.
1: Mwa loga wila miyo ganyo ji ola bom radio ni idiadi zivela maditi. Kuloga kama nanga ganyo, mo nanga peno mavego elobo efunle nyu na murima we teno gakosaga kinupa chichwe.
0: Chibanene, voroma miyo kai ya ganile mininga dikali na maloga. Mbwenye Obed Labege Mradion, kaya ya ganile mimoi imani, mui maziwe tena kale nsilile, enga dikale ngole, enga dikale ngodu. Ya Mradioni, ne. Radio ya wandizi vela. Okala motida mabasa ya bandizi vela, kiadide chamsono ni likala o ganyo dhina nguwa za adizi vela.
1: Nyumu wafuna mkaleni?
0: Mie dafuna nga dikale mekaniko.
1: Usaya mkukuta.
0: Usaya mkukuta. Le tene ni vizo ugwa. Karifi. Karifi leo ni kadadamile.
1: Kamzulo suza weni. Kamzule.
0: Nao. Mie disuza da kataru. Oshkole artu chofisi omjeba. Kursa geali omekaniko. Mdoe limo bera divoloa maganyo. Mganyo ni mpuma radio. Asile dilogwa. Mio. No tamala ni odo difanya. Mubwe la gawila. Odene wa alimo. Wakala the only lay imo. Sise nevi dinona yo. Obe akale only lay imo. Nga jintame linyo. Nona dilogao ila de tedne di inkwa ovilela Ologa onloga iyo anya baba niwa Enofanyela wazu zumela vina Wila mwasa sayende diretu Nikana dhopadu wa di mvira mwila boni mwe Nofanyela de tedne na wiwi yege abana adeluaya Na wiwi yege diretu nga mloge luani Wawi, eji pano en labele labo. Wete nolo li radio on labele labo. Abala ni mvruwana banya libe labo. Enofanyela yene apur yegemu ya wila a. Ni mvruwana radio ni iwamu eloguwea, ebaribari, elidhai, dhai, dhai. Ilogea vina. Nwana ngele, nisuze geni vima logelo. Uilela naden logelo bui ilogee. Ole onfune uilanga ewe kanone la mwaga ino nelimo. Iyo kanimpurule elogo. Enufanyela vina abaya na mewaya ekuwe uge mradion naweka mdhavi makani ankosi una na maloga aliboniwa
1: na mchito obe na obe
0: na mchito waga kala oma awofanyelo tapule la vadidi bani mtapule bani mkwelo le onimoni unga unonone le chamo aden logene mwa eno bobae magani venji na mchito bani gako sana makani Akwa wa bagawi wa, egile enuwaralia. Nga dito radio ni nga, noligarela wapanka. Nga dinkwala, nga mniwe lagi wa. Mie diromile membe isi kadimvoda. Ovolo wa kuluga wila atu enjene anofuna. Iyo na obe gevi. Nga mchito. Logaga makamaka zilichidawa. Wile lakane ofuru vina nguwa uologa. Nge jinloga yo. Logege makani anamwani makani agano dho laga abale anda anana matonga nga zinazumia logege ntapulelege mfune ya chichi mfune ya jijile eswene de tedene si nimukali echa radio maro waname wae
1: baito mio dimfuna dutama aleleni mudhi dhuboni vaile nyu ya wila Logele makani ngaba ni muziwe bani mendi Salvadora kana pano akodozi wa varomile mendi Salvador mpaka ofie dho upulia dimeji yae ya ganyo.
2: Radio Msambike, Zambezia.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ambarani nyomo tene onakwania ya kadabuno.
1: Ambarani.
0: Ambarani mabasa anapangarazela ana amudi amburu anila mabasa.

Baito mulibonwa hiyo ni vrula dime mabasa ambarani nyo, dime abana kone dhaka siku nti ndabno, ndabno malabu matanu, amuru wa otoburu ya ka 2020. Na mbalo tene, anakone dhaka siku nti ndabno, hiyo no ila ambarani, wila mkali dhaka za unjivanu. Fukula dime ya mchito, mwarama 8791-12-1657, wila mpeleke ambarani amudhenyu na akwenjivinu na kone dhaka siku nti ndabno.

0: Chito Roma yenu akula muliboni wa bon dia. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Mzina mluko vien. Balon loka.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Muno niwa, no fia dretio.
1: No.
0: Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Mzina mluko vien. Wilanani.
1: Wilanani.
0: Ah, Wilanani magumu.
1: Ukuru wa kwadratu wewe na kulia Bernarda.
0: Ni wewe Ailani.

0: temperatura ñu wina ay la ko mo rame wadi ko rad kam fecha ci ni mbaro ko wile lan o ko kam ndi cha rad ni kam fecha no
1: mai fi no mu tamani na ko ti na bala no kone ja kaza za buno kala be ci ko ci o ko no le la di so vitorino
0: so vitorino io bani
1: lo ka so vitorino ko no ya ram un rei ta koroma
0: so vitorino bani na dani oko wilana mun rame wadi ko rad kam fecha ci ni pado ko wilani ko rad kam no cha wala ay lan kan no cha mun rame wadi do ci mien baito makani kan fe de tuna na so vitor no mo wilani no na no tuma no so vitor no bina ay lan no tele bon dia.

Miselu za Mzambezia. Nzilo ilabu ya Mosambiki itabilo vila zaka makumararu na zaka na inza ufura Mosambiki. Almawani amudhamo za nukumbira wila Mosambiki azogi nazi bagaremeza mrendele masi bagaone makatemi anda bagaone ya mwarma mrendele obu. Mwribo ni mwadi ya misilo za Mzambezia na lizu ni chepo domino tika chipose. Mwadi matanu amuru okumi ya kaya 2023. Bagaraza Stephen na Jamal Fahim. Mwatene buwatarazi mkale buwani uvranila.

0: kambe ni davi ochigo yoboko luwalwa
1: kono davi no we davi ndino jiwa vi ano mbona ano gwavi ano bana vi
0: bai livina
1: avina kabina kabina tuya
0: pero paga gusto richiro no tide apino
1: Vira direto atu ina makozu makonye konyo ina guano ika movi makonye konyo kina vire maenada jamaka makaya
0: ekala murende leobu njevo vitha avi nriye vitha avi niwe die vitha avi murende leobu akwene le maneka mwone kani vina yafuna yoka ajwele bye kwa sadha

vodolo kose padi nona nivuruan levi am funa ila kose padi monika vodolo voloa nona no tamala vo pita sa boya gurin kose nyu maskote no kalna nyu maskote ne vina mido tena na malugelo tieno tiena ni funa la muale mugavoro na mbasa mena lizuna elomwe mio dingo mada ene kanaina ailu tamalani yowila nyu mukale mugavoro na mbasa okuno nyuma ni apevo ya radi msambiki beni kimero wa Domingos Albert na malogo alizuna ikiwa bo kuna nyumani ya pewe ratusambiki labilina naona stoitishera uvano di Paulo Lopes umfunu mvelavi na malogo mkaka na malogo alizuna elomwe pako mfune osama. Iyo noguma na mangu wana na mambesi za kuwa na mitana miraru na mitana makumatana mitano za mambesi ndoadhe vimpaka midia. Naona muwale mungavuru wana mbweni muselwe ububulene beliwe chenile mulugu ochenia. Mutupodu ipi takunya mataka bo chelela sabwe cheniwe maro cheniwa notiani paka mangwana akuyalizuna ile mwana ndo ivatado mweni nati notiana mwe soru nkemeru wa costa zivalani matalama

0: mo.
1: Sara muka wena ka muri baba.
2: Ke ri baba mukwaka. Ke no no ka chami hea. Na vetho we chechela ka uni wu. We cha ka mbarakan. Ku wa khala pama.
3: Ti we ke na ya o wa khela alejo. Ati ya tanra o wa nile. Ke ntshuna wa pe ayole ya pama. Nto o musika no. Mwana kute po wala mela.
2: Ku, o hape a kaita purutanari a hapa mwana ku. Ha wala mela na veto kwe opanya.
3: Ita purutani hapa? Mpwana na msiveli wai?
2: Ana msiveli wai moya. So ya so kwe a wapea, so sivasha na veto tisa kuru. Kina mohusia wapea.
3: Ahe, Sara. Kina mwereria?
2: O kiroro mele moya, ana mwasivela.
3: Iya, olelo ka penye mathapa a itapu ruthani hapa a mwanako.
4: Alima.
3: Tia.
4: Noja ela o tepa o siva o redi higwe.
3: Oho tamalani.
4: O kicha nede kolia maiku o tene vate vava.
3: Murwe o chuna wanyo.
5: Mwere sihi ano, mujeso o siva siva ni ikani kani. Mukale o jamure chele.

0: Moni, Moni, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Okumi.
1: Okumi, Biela, cara, tá mano, Rationi.
0: Nova Kani, mano, Munlo Chowi.
1: Mas, Motanya, o nome cara, mas ele que um canhão na Makita.
0: Ana Motanya.
1: Ah.
0: Niko no filo chuma, hivira pama.
1: Yeah, hivira pama, hivira kata ni hivo.
0: Mahi muhela mo?
1: Ah.
0: Mahi muhela mo ho?
1: Saya, lupa tu hivu heli mo.
0: Tiapama, nera hai tiapama. O karo na kwa ni yakachu mukumo wa muranyuo?
1: Ni, machuwa na ruhavo togi, wala inari kimo onnae.
0: Wala era hii yankaniwa hii mbakani masumpu wa wani hiku na murechele. Ni venre eno asilo.
1: Uyai?
0: Muniwa hii masumpu kani mpua wa makalu la pama o kuha murechele yola chu osilo achu ya chape laya.
1: Nari, ate porera mejumu onamu ya te ina kweni hea iyaka ya kaleke to o hakalo hapama to ni iwiwe lela.
0: Obrigado, Nina Tamalanka. Wa mwengereni, Amosi.
1: Ya, mwoni wapa jirati wangu arkadona Teresa na kiraina wava. Ya, kamuru lakato hapa hapa ana mwota inya mpanyatona na mkarewe na mama tona karilota. Ya, kiyachi wali piana na kana atiye na madil te. Fania. Ya, ne kuhusu Lucia. Kuhusu ni kirimu achiwa na pokala so.
0: Munare pela wimu achwale.
1: Ya, kihachwa ni kisana na kana ni kanya omsopini hama otanya na hama kana motanya umuhita. Kihachwa ni kito akuya to anaparate kanya enako anachiri. Ya, na kunya toto anam varuta kuna mweria nezete nihe niweria na kelopo ya nakiri hiyo. Ya, tiyo ni kito akuya to anam atia si wanna nukita wini nezete nihe niweria naka. Ya, na ati anasha hende umuukudu na mweria to narita. Na ati tiyo to ukuruna ala awaran nukuku na ati anavirikito wanna wakita.
0: Obrigado, boa tarde.
1: Boa tarde.

província Zambésia, Tete na Sofala, Maganizo a Rádio Moçambique, Zedze comigo, Manhanguira, Mbangba Zanchi Português, e Comala com a Zenese, Mbangba Zanchi Português, a você na rádio. Merece piso isso, Nantino Malonda, Passo Gola, de Merece em Cico, Neto com Bolsa Pia, Mazico Apansi, Tingamala, de Timeira em Quatro, Salim Mutepa, Nanzidzi Wanyakulima. Nzidzi kumi na wozi mpangwa za nchigwagwa pasokolo nyimbo za kusiana siana. Nyimbo za mapangananu wa rainya. Mpaka kufika panzizo kumi na wozi na pindi maku matatu. Beno 23 horas na 30 minutos. Vale para o Funef cobrir tumbangba za pacate. Peno tulange tumbangba za kumalisa peno ti último jornal. Tumbangba zenezi zinafuna kuti kwata kuti ntsentsemesa mpaka kufika panzidzi wa pachitichit. Vale para o Funef kafungisa nayo ndimato malengero nchisena nsiku ya lara. Como os atos irá para que fim se cuelaro? Tires atos irá para que fim se cuelaro? Nanji tu pina fune fim dia cote imu na ife chato de cale de boze ninga chala nangole. Maripanissa ocupasana da camal kichi, kichi kunsana ba, ba, ba, ti son son um cat. Para fica aí fia cena de brando. Para fica cena vestera radio. Dichi se cedo basene. Ya kudzudulana, kulongana matsweda, funirana pyo kuipa. Una kumwadza dziko ishi. Kuli alembwa na mzeru za kupwambwa nyika. Kuti wati ndeni ubali yathu. Timenyani ubali yathu. Tipani ubali yathu. Mzeru za kuipa vesera radio. Kali anthu kupatana manja. Anthu kuyanjana. Tera kuti ufulu na ife lero. Ntendere unaife lero. Ande ukali ukwenda na kwenda. Nsiku ya dzulo taslakana nspeno nsiku zinai. Ya ntanda ino malanda lupia. Taslakana makamaka bulikira ziko ino ya Musambiki. Nsiku ikulu ya kukumbuka makamaka pia kamaku matatu na pinai. Nsiku watu miramalakala kukala pa ntendere. Apo ntendere ushu. Safuna kupata na manja mawiri. Avatai, ndongi wa dziko inu baba nkabe gumana chitulo mbuya Danieli Chapo. Kabe gumana chitulo masiku na masikati mamuna nkulu wa kupata basa. Kera kuti dziko ishi pitiri zina kutambaruka. Avali shai shai ji. Ali Maputo G. Ali Kutete G. Uyu ali Nzambezia G. Ali Sofala G. Kionsene pene petuera kuganikira ufulu na ntendere wa ana nkatu maziko ino. Kutitibuluki makamaka panyatwa ya ucherengish. Naipyo, apusera radio safuna kuti tikali anthu kupatana, tikali anthu kufuna kumanga mudzi. Ntendere ushu kali pa nyumba pathu, ntendere ushu kali munangwa chimbuto zathu za ganyu, ntendere ushu kali mbuto zathu za kupembera. Tileke kupambulana, tileke kusankhulana, nanji totonseni tulubali yathu. Lekeni munangwache kunyengezeka na tangu ya ndale. Ah, ye ndio wa ndale ya ngana. Ah, ndio wa ndale ile. Ah, simbali ya ngangabe. Angafuna kutia kali mbali yanga. Asafuna kutuwa munangwache tutuwele rinkondo bozene. Ngabe ya Vesera Radio.

0: Ilire ni pano kuimba kwa Jose Antonio Campira pina nazwika makamaka na Campira ande muntu baba danensa tai muntu adanensa muntu aninsa fesera radio mbukonda kulonga nae asagaya mbulonga nae kweni ha asazichitisa muntu adanensa adalonga ndi Norman Shikot. Pawati muntu adanensa ndi muntu adanensa fesera radio takwerera muno mzambezia makamaka taenda kuluwane murumbala taenda kachemera kuimba kwa mphalusho BG alikuimba tuwa ine pakulingana kuti pyonse ne pirikundinensa mbwenye mchadidi ndiende pyanga ndikapembere nanjitu kupembera ndi njire bodzi yakuti nakwanisa kugumana munangwa chetu moyo kwenda na kwenda.
1: Alô, Betinho, o que você quer?
2: Pro manja, venho cantar uma música da igreja, meu.
1: Tá bom, tá bom.
0: Yadidi, nanjitu ntendero, sabulukira pa kupembera, sabulukira pa kuverana ife na andru. Aipo, tachimera mpalush, Betinho.

0: pansoka mbaenda kunsonkhano ukulu wamayikireza mkati mwa dziko ino udatsogolerwa na mtungu wa mkati mwa dziko ya Mosambiki Daniel Chap. Maganizo anewa safuna kuti ntendere uyendo kutsogolo. Safunika mbo kuti apatise basa michini ya nzeru tuwera kumanga dziko. Kukundi nangu akulakulu wamayikireza asafunika kukhala akupata basa nchiverano tirabulukira pa maganizo kutukula dziko. Naipyo tikulonga bwerani tikulonga kuti bweraniko misoka yonse ya maigreja mprovinsi yathu
1: bem haja confissões religiosas na nossa província
0: mafala amurembo tungo muno provincia tete maigreja mafumu kupereka dondo kuti mabasa nachito na akulukulu a misoka ya maigreja Krishna mafumu alonga kuti utongi uti rede kuti rede tirakupedzera mabasa nachito na akulukulu a maigreja pofuna kuti amange kuverana ubale na ntendere mkati mwa provisieno. Kubulukira muno ntete ndine Inoki Konselho masiku adidi.
2: Masiku adidi Inoki Konselho kala pakundu tinati tukuchimere pina mwa Nyankwira. Mprovinsi ya Sofala tinapa mpangwa tinalonga kuti asokolera mbuto za kupembera mkati mwa distritu ya Gorongosa provinsi ya Sofala. Asizikira kuti safunika makani aoneke ninga njira ikuluka kamwe pakati pakusalakana ufuliki wa kwenda na kwenda nkati mwa dziko ino. Joaquim Sombe.
3: Zizwano kuti awa asokolera mbutu za kupembere. Awa kubulukira mbutu za kusiana siana za kupembere nkati mashitu wa Gorongosa. Alunga na tangu ya piaka makumatatu la pinai. Mbutu za ino wakalu ufuli na ntendere. Ulechita kuti zikwatu wa Mosambiki ufuliki oneke. Pakufiwa na nyoku mwaza mhangba. Asazikira kusafanika kuti makani kalininga njire kulika kamwe pakati pakuzesa ufuliki na uliki wadzikwati notiveni.
4: Mume Armando Fernando Mushanga, a paz significa entendimento, diálogo, amor. Sempre as guerras terminam com diálogo, então vale a pena começar com diálogo para evitar as guerras.
3: Zinanga dine Armando Mushanga, ufuliki nguveka chiverano, chifunano kunanza kupondho na kuchalira magagama wawe. Peno kuvutana nkhondo zonsene samalisira na makani apo mphediri toma na makani twera kuti nkhondo khondoneka tingaona kuti alipo alikuthabuka safunika kuti tiyaphedze penepyo pinechita kuti kuchalira kuoneke kwa nthonga na nkhondo anafuna kuti pasa ufuliki ndiyeni basi Yesu apo Yesu akatipasa ufuliki mbozi na mbozi paife pano nikudziwa kuti ndi ufuliki udabulukira manja mwachi Mulungu sifunika tipitirize na kuchita pinthu pyadidi kakamwe tuwera ufuliki uoneke pakutoma tisafunika kuti ufuliki utome mumtima mwathu iyo ngakonda khala munthu wa ufuliki mkati mwa mtima mwako pine chimwanika kuti iwe ukhale na chifunano na nzako na ufuliki tinakhala na utambaruki na ufuliki dziko inatambaruka ufuliki ungasoweka dziko nkhabitambaruka
4: porque sem a paz é difícil desenvolver o nosso país ele vive no ódio
3: zana kuti iwombo pontho anyakupembera airusa tera kuti chiungano chioneke muno Mosambiki pontho nakukhala nzimu chifunano kuna munthu na nzako na kulekererana pokoneka pinthu pakusiyana pakati pakusaka kusalakana na kusazikira ufuliki tiveni
4: todos devemos preservar a paz que é dom que veio do sangue
3: safunika tikhale na mtima wa ufuliki nanje ndi pinthu pidaoneka bulukira pa basa ikulu idaphatwa ndi ufuliki udabulukira pa chiropa na mwenemo safunika tikhale na chifunano na anzathu pontho na kufuna mwinji kuoneka kweku kwa udidi wa munthu na munthu na umwinji pakati pa ufuliki safunika sidzikirwa sidzikira udidi wa ufuliki nguveka khala munthu wakulemedza munthu nzako dziwa pasa chipapo kuna munthu nzako na ule na iwe duzi na anafamba na iwe safunika khala wakudziwa kuti ningalonga fala yekuti munthu anapirwa nawo mafalanewo makamaka safunika kuti chifunano chioneke safunika anthu akhale pabodzi pene pontho na kulekererana pangaoneka madodo peno pakaoneka pinthu pakusiyana pakutunangu wadakumera na wapitayi
4: viver sem ódio aproximarmos um ao outro perdoar é difícil ter a paz no coração
3: asogolera mbuto za kupembera mbuto za kusiyanasana za kupembera kali mwachitu wa Gorongosa mbakalonga na tangu wa kusekera nsiku datsainu wa fuliki zwano kuti paoneka mbu kuikwa kwa nkhata maliwa pachigwa cha ara lombora zikwata la Mosambiki

0: Mbacha mbabusa mbabusa chiremerero chanzi kumwatu pisarongefe kuti recursos minerais ndipina chiteo kokule kuti tani kuti atipunze basi ifi tikonde tukuka
1: mulimi kufura kuti kwale basa umafuna kuti ukhale na ntendere akola ngati nkhabe ntendere ulimi yako nkhabe pala basa kuyenda kutsogolo rai akula chiku ngati alero ife alimi tisakomerwa tisasanzaya tisadziwa chiku ya ntendere ya chiungano ya kubverana kwanthu kuti nkhabe kupezeka pono ne nkhunu ne bhaji ne bhaji ne bhaji thangwe basa ati ulimi kuti famba mwadili umafunika munthu ukhale mwenji muntendere akula nkhabe ntendere basa ulimi nkhabe famba kwajaji chiwalero ngati vyalimi tikukomerwa na mpangano ne udachitika kuti anthu atatani adabverana mtendere waoneka chilwa mosambiki
2: kodi midzidzi ya nkhondo ulimi ukafamba tani
1: njija nkhondo ulimi ukafamba rai thangwe ukulima tepa nthawi kubva mfuti ji basi pepaliwe cha kusiya phaza ukuthamanga mukuona ungabva kwene mfuti ji pene ukachitanji ukuthamanga ungalira mfuti ji basi kuthamanga chikwa uchisiya mangwana mwacho ungabwera upeza pa nyumba pale mbava zamala kuba ije njala zakoka tene mafuta akoka akwati nepano kuti komo cha ntendere wapezeka mulimi ungalima usajua kuti ati nalimene ndinapidya thaimwe temuzizire ukhalima ukajua kuti penu pedi ndinapidya pedi napidya rai thangwe yanyato ikhaoneka zire
3: mafala a Paulo Sebastião adafunza mabukhu apadzulu na Freitas de Muse mkadamo wa chiungano cha atsikulima muno provincia tet kulonga tudidi wakumanga ntendere tuli kuthunda nkhondo pakati pa ana mkati mwa dziko ya Mosambiki kubulukira muno ntete ndine Inoki Konseju masiku adidi
4: kupchita Inoki Konseju anthu tikwanise kunumpha pina tende mprovinsi ya Sofala makamaka munzinda wa Beira tikachimire Pereira Tomei na mphangwa zilonga kuti mbuto isapaka pabasa a mbuto ya Ungumi tikulonga Instituto Politécnico Galeno munzinda wa Beira ndiyo idapembereza pa ntsiku ya dzulu a pabasa a mbuto za Ungumi Pereira Tomei
5: kufika kuteka kazi ndiyo adainjipa kakamwe kupingana amuna. Kufunziswa kubazika kazi. Kufunziswa kulera na kuchengeta atenda na kufunziswa kupasa mitombo kuli anyakudwala. Ndi mpaso idafunziswao apale nasikana ninganenewa. Pa kwecha, iyo apereka tu mafala kusimba. Mpaso idamala kufunziswa. Mbalonga kuti tenepa kupangisa kuti amala kukazikika, tuwele kuti akwanisi kutendeza mbomba, mwakonda kuneseka. Pire pida funzi tweo, mpikulu kekamwe, anate akwanisi kupatisa basa mwandi mwene. Batuvene mafaa.
6: Queremos expressar a nossa mais profunda gratidão. Com as suas orientações de sacrifício, foram nosso porto seguro, garantindo que conseguimos seguir em frente e chegar...
5: Tirguchi tatakuta, kuli ntongi, wa na chipapu chonse ni kida pafefi kwera kuti tikwanise kufunza kuveka kuti nkuchepeseka kame kuda chitefe kwera kuti tikwanise kupurutana pemaso ife tinati tikwanise kufunza phatisa basa piri pida funzi tswefe awaka mafala nya mala kufunziswa basa ya Ungumi kubulikira Instituto Politécnico Galeno pano pa Beira. Nkadamu, nye kusugulira mabasa kuli Instituto Politécnico Galeno pano pa Beira mbuya Nelson Sebola. Alonga kuti, safunika kuti apitirizwe apale nasikana pidipida funzitswao akwanisi kupatisa basa. Mbwenye, aliku ganikirambo kuti chaka nafakudza nati akwanisi kutimizira kubaira o fundis, batifeno mafala.
7: Contamos com vosso total apoio neste quinquênio, porque a formação não
5: é tarefa. Tirukudikira kuti mupezi mbomba pa mabasa a Ungumi. Chaka chinafuna kuza tinati titimizire pinango pano tifukwanise kufunzisa mbwanzano. Mbwenye imwe ndokoni fambani mwedidi kapatisani basa pida funziswe imwe.
7: Serve 3-4 5 e conseguir informática também
5: 7345. Awa Karimafara, ambuya Nelson Sebola, nsogolere wa Instituto Politécnico Galeno pano pa Beira. Nkadamu wa muofisi ya mulembe otongi pano pa Sofala ambuya Antonio dos Santos, alonga kuti onsene wadamala kufunza.

0: isikuti ndivinthu kuti timphoka nkhabe thangwa chipodi nsudadu okhonda kudya kanenda iye nkhabe thangwa chinkhabe mphamvu enta pepo safunika one api salakane ipanakhalao tikalonga kuti anyerezere kuna sakulima mulonga kuti munendawo muli ife zikwathu tinapyo penseni machi pana pinthu pinango ife tisaphembambo anthu anango ana mphamvu zawo palakwanise kutipeza tamo tenepa awene akaenda mbaenda mbalira munseni munendawo mukuti asake chiphezo deve aziwembo kuti sakulima taundi akafuna khala kutoma pontho akhali nanthu pabungwe kutoma okupheziwa pata kuti tikakwanisa pheza sakulima ta ngulonga kuti mfuma yathu inati iyende kusogolo thangwa che tinalima pinthu pinafunefe tinadya pinthu pinafunefe tinapiyenseni tinapichita mizi zinafunefe tinalima mizi zinafunefe tinadya mizi zinafunefe ichinafunefe tinadya tapepepeni wanthu safunika kuti atisalakane pontho chachikawiri orozinangu awone mphamvu zisakwanisika tulonge chachicha ndi chiziwiso chapakhundu tulonge cha chiwerewere chechi mizi zinango pisakozeka anyakutonga mbakhala na chiphezo mbwenye anthu anenda kapereka anenda kapasa pasogo kuti asogolere tawa anthusakhala anthu kuti mitimawo nkhabe salakana nyatwa za anthu kuti tepa nthonga athu chiphezo yachi chabwera kuti chimalisi kucherenge nkhabe asaona para wene ziyasa zakaphata kuti taphataona tawa gumana kuti tepa lipasogolo ndife pano ntawa tikafuna kuti tiphembe muzina ya sakulima chisangu cheche chinati tichibweze nduli ziku yathu chinati tichibweze nduli chitukuku tawa thangwa che onoja ndi nyamalo na nzeru zeze ntawa ife sakulima pabozi na nyakutonga tawa tikhale maso so tilanganire anthu ana nzeru ninga zezi thangwe awene sagumanika mbuto asapa mbuto zakutonga mbwenye nzeru zawo sizakutonga nkhabe ndi nzeru zakuti afuze chitukuku ndawo tonsene tikhale anthu akulanganisa pinthu ningana pepe
1: kuona kwanu ali na salakana mabasa ulimi tikulonga ma extensionista sakwanisa kuphezera sakulima nsene mkati mwa provinsi yenu Zambezi penu mbakuchepera kakamwe
0: tikalonga sakulima nsene asakulima avilira kakamwe orzinango panango aweni podi kala pa distritu tepa podi tulo tikalonga kuti tina mili extensionista noe sikuti anthu anakhala mwemu ndi mili basira mbakuvilira ndao tikalonga kuti asakwanisa kusalakana onsenenene pepo tikulonga uthambi thangwa chipepe sindimumwene nkhabe thangwa anthu avilira ndao anyakuphata achepera ndao orzinango undimumwene usapheza ndao tilonge undimumwene pata kuti tikwanise tiphezeke ndao nkhabe kwanisa kuti awene atawirire pala atawire akwanise salakana anthu onsene nkhabe thangwa che achepera ibasa yavilira yakuti sakulima phaza m'manja tiyende kusogolo tikwanise kukunda kucherenga njala nkhabe ithawiwa na mendo nkhabe njala isathawiwa na phaza na mbewu ndao pepo ndi pinthu kuti kale na kale mfuti athu njene
1: pakulonga na mama Janita Rogerio mkadamo anaimirira misoka 150 munagumanika alimi mbakhala akazi basene apangisa kuti kusiya khundi ya mabasa anewa muno Zambezia alikuonera pontho akazi pikwi pishanu mwaiwo mbakhala asakulima anagumanika ku mopeya pakusiya khundi ya kuchita mabasa a ulimi pa iye ekene
2: porque ele vai maquetar matatan salima correga dio São Francisco com manetewe agora maquetar machanan salima maruma mas vencer vai maquena na mazi
1: salima mokene musetalimista na mapaza na matratore ninguém macam
2: tinga fica ninguém mizizino na longenino carinha de calimante kene na mancha mas mizizino não cabe só quando se apaga o tratore mas quando salima maquetar ninguém na longenão ninguém mais zoala tem zoala não põe as zoalas na tratore Maprimangamu sapezamu sa kwa bwerambu, andu madipezambu, zwala. Ngafika tempo wa fumbu, andu sa bwerambu, mmaseta pine gosu vya nyama, atanita ni pidi nyeru vya vini, andapagalimbo anzangambu, anandipeza kumunda. Ndifoma na iteni, ndekeni, ndisalima ndekeni, idinalongota ambita. Niseta peziwa na andu mbu giku. Angabwero wenye korio, ni kwa sa wapasambu kwa likerikoza, madipezambu munda muli. Si.
1: Pasagubanika kazi anangu achi kuti mbechita karakwene manja balebale mizi nanje ya munawali nkati mwa mabasa kuti

0: Kokali kuimba kwa dechita Manuel Tome ndapota ulikire nkati mwenye studio radio Mosambiki pangono pangono trekwenda basi na yundi matu blongero nchise na masiku a lero lero ninge nchiposi nchiposi chibosi cha ganyo tachimena Mr. Pedro Lameke ndi nsambwa chunoyu pionseni pina chitaia sapidziwa ye.
1: Ei! Paulo Aniva Patrocínio, diretamente da cidade de Tete. Chiboso!
0: Ok, Satoma Vestera Rádio, ok, Satoma, nga kunda kulimeza nkazia kwa banja. Ah, ok, Satoma. Imunavwe mkutuwa ngana, kalina kobiru nole. Ah, kobiri zamala. Safuna kulimeza nkazia.

vatai nachita tani ndina kalatani nipano ntimanga sadhuere ntimanga kundipa nipano kodi mungafamba njira omunkazi na mamuna anangwa sapatanambo manja pate pate manjawa iyana famba pano mamuna aluko iyana famba pano mkazi aluko alikugopa njima kamaka.

0: ikafamenefe muno ngule ya piaka kumi na pita ntatu. Mbonye tinalonga tenepa. China pasisa mikanzo kwenye kukabudili gadu ko mulungu basabiziwa. Kupemba kwa angani na pemba kuti ife tinatopa tae na kutukwatu kunu kwa tontola pepe pilipi tae nika pino nika kukabudili gadu. Mosambiki mbakala mbozen. Tinati tikali na ngumanyo tisakambi tulonga pontu kuti tendenti pembirirani ushu na nzachu. Tinga kala, tinga famba, tinga aje, tinga gona. Tisaikambo mapembero na tangu ya provinsi ya Cabo Delgado. Tikulongera kuna antu wa nsena likweneko. Anata mbando ndukweneko siya apali basi na chika na ankabi. Ankalamba, antu wa mboma. Kulonga mandimu mweni apali na chika na anapia nene. Nkabi funzika peti dishkola tae panagumanika nyatua. Pasabwele sa mikanzu yuka kame ukonda kuverana. Mbonye naipyo kuverana kusakala pasogolo mulungu wakakalamu pasogolo kwenye kule. Tesa pangana penepe kuti tendenti kaina nzeru zo kupanisa kweka mapempero. Kuna anzato na tambatabo ninga kukabu delegado na mbuto mbozi nangu. Nyato nzo kusiana siana. Ziri kukabu delegado mpia ombu. Kada provincia pana nyato azizi njusoneka nkati mwa provincia yao. Si Cabo Delgado basi tae, so Cabo Delgado na kutipisolo mwagutininga ningondo, ndimikanzo. Pa makaliro antu, kwenye kukwenda kuverana mbonye, kuverana kusabwera na tangwe mungu wangkalapa chogolo. Ife ninga machogoleri, inini nitempa numpa igreja panga, tisa kalambo na mapempiru, mbati pempirirana, mbozi na mbozi na kutibu kusolonga tenepu. Tikali na ntima ukufunana ushu na nzachi. Tikalembo ntima kuverana mbonsisi ushu na nzachi. Kufuna na patu, tisitafuna na pantendere na panyato. Anzatu wangakali panyato, tuwange ndife na mapembero, ninga ndife ya ngumi. Kwenye kule, mulungu anakwanisa kwa atuwa ntulesera pa ukali unangu zinju nindakaoneka pa makaliru wao. Mbonye naipyo, anyakuna mata angapata na bakala chini chibozi. Mulungu mba bakala mba pasogoro. Na ntumba na kwanisa kala atongi mbapiziwa kutumika nzo njanji nune kamaka kukabu delegado. Tonsenetene mbitimanga chintu chibozi. Batikana na nzeri chibozi. Mulungu mbakala pasogolo. Pionsene pina kwanisa kuchinjika. Pindi pikwanisa kala pondo mkutondola. Iyo mbakalambo sasani kama anandifika kalambo kuno. Kukunde kukabu delegado na pironga na mbudono.
1: Mbanji mafalo kumali sana fune mkusia kuna hali ya vesera radio na tiprutana panzizi ningana ono bulikina mpimba za kusia na siya na mamuna mkulu.
0: Ene nisa kumero kuna hali wa nsirenena na ndiprutana na kundi vesera panzizi ngatina ono. Nisa pemba kuti hali wa nsirena na ndi vesera pena nafra kundi vesera mba kwenisa kupisarakana madima mweni. Papingana kupangono na pangono bida kwenisa kuta kwenisa kupipatisisa. Tinyanyi na ukalanga nganga na kuvera governo. Unamati usatambaruka ngakala kutifi ndifi antu wa kupatana na boma. Nkabepo cha kupambulana antu wa kunamata na governo. Tingolonga antu wa governo. Mbabu zibu zipondo wa satongamu kutakalimbo ana mulungu. Kabepo sangu ne inji. Ifirini mpopontu anyakuna mata. Tinga kala kuti tinafuna kutambaruka pa mwendi mweni pa mabasatu. Tikwende kutonyo achala. Mbati kalene antu wa kupatana na governo. Tinga patana na boma, pina tsanza isa kakamwe. Chinangu chinapemba tepa kuti, tisapasa na mazungu pangono, governo sakangatisa akalisa pondo ndifa nyantu anyakuna mata, tinga chitapindu piatu mitikonda kuverana na yu. Maka maka ninga kuna mata kuna na matefe, chinchini na kutu utambaru kulukuoneka. Abale anangu mipingu yao sakara ya kunja, unangu unamva mpingu watu wabukira kupi mpapu. Igreja tisapatiwa kumalawi, anangu mbaku Zambia, anangu mbaku Brazil, anangu mbaku Amerika, pida konde katai. Tinga pita muno mbati hapa senu lusu ya didi kupanisa kuvizari governo. Governo akaida ziwa akonde kututumuka. Tidikuwa pene pita mwenja kuti kukabu delegado. Tika pivamu pene pita nyakuna mata senda pondo mbafikiri na pondo mbapitisa mabasa nangu wakudulumeka. Mbazambo na zina ya kuna mata. Anga mara pene mbapinduka mbachita pondo pinangu ni kupida nendimira tae. Mbadudumisa pondo makaliru antendira nkatu maziku ino. Chenjezo yanga niti kupemba kuna abale onsena alana na mata. Pene kulongo kuti mabishopi, malevrendo, mapastori onsenene, malidere. Na ala nangu onsenene malidere religioso nalongene. Kuti onsenene tikale na ntima wapansi kupatana pa chiri chonsi tunafunefe. Tikwanise kupatana na governo mbeti kondo kwa atutu musa mungira zinangu za kupasa manyazo pa makalilo ankata maziku yatu. Ife tinakana.